Kala so kuluma ngezinto ezibalulekile na. Kabisa zolthinta lutabalinzondo. Ngoba ngeke kulunge ukuthi sizondane sisodwa. Sona xola. Kabusa funu.